cala. Ji wadu bondo si pa sirikala. Ji wadu bondo si pa mokonya. Silvester wudi lifunga mokonya. Silvester wudi lifunga mokonya. Uma kabero wuda Lagos yaya. Uma kabero wuda Lagos yaya. Mula wuda Lagos sirikala. Mula wuda Lagos sirikala.

chano chunye jo kanyana amo katungo banjo achomo godo ukeja siyo ipachiko donge nyo chanyi sauni uke nyo nyo lotu sani achogo siyo mnada nyo shwa majaka diwa.

Kamile! Ayo ka ako didanak marupuwa nga! Dani mo sa naurun ko niyo. Ano mo'y malichay niya? Amir ba ko lima? Ano minuloy? Captain! Asi! Noy mo sa nasupin niya kakola. Para tupin niya rogalo. I will say, "Hurry, take goodbye." Give me up. You ain't got no. I don't want to be.

na dem ne on din wut pa koro musib na kon ben di koyu sip na wut mo di konya go sip na do ay wan go sip na

Yes, muziki pole pole. Sikia hiyo. Henitie weche madwa wachukuduka. Ichiki iti kendo mondi ling. Ivinji gima wacho.

0: yon.
1: Hey!
0: Hey, bago pongke nere ko mana lego siya ya, ano budo la yon nyonya. O siya pe man kisubo, yungo sona polu yon.

nijipe moyo. Mipangilio yote ni ya Mungu. Kama kawaida, shukuru Mungu.